Demda, runa nga hab deben ay ni agyon ng manong manda sa pisab da jihat na ka ay jepe da wad na mo ay nung nangon sa pis na wad bagin na wad bagin na yun ay jibitye mi sa lasta ay runa sa pisit na wad ba hab deben di ha man bang stage ko hin ay runa sa Il y a tant de choses à faire. Il y a tant de choses à faire. Il y a tant de choses à faire.